0: pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando Castillo ng Danday.
2: Puna, Tay?
1: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quiz ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy natin isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: 106.0. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: dito man nagpagen og public hearing kabahin sa pagbutang unya og solar power plant diha Tuboran Mahayag. Pizza 22, dunay pagen nga clean and green mag tree planting ang mga personahe Samsuri Kuno. Diha na ipagin sa switch Ramon Magsaysay. Kaya na may Area 1 office diha, no? So, kanang luyo sa Area 1 office sa switch Ramon Magsaysay na may mini forest diha. So, gitam na na siya. Kay makilid manguna. Aron nga, dili niya mudahili ng mga yuta din ha. Muna nga, halos kada tuig kung magpahigayon og tree planting ang mga taga Samsuri Kuno diha na sa Area 1 office sa switch no Ramon Magsaysay. Kanang Area 1 office muna'y main office sa unang panahon sa bago pa nagsugod ang Samsuri Kuno. Magkamugna na sa tulok ka mga area offices ang Area 1 diha na nakabasi sa switch Ramon Magsaysay. Nga dunay na pulo kang malungsod gikan Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, Don Victoriano, Misok kay adapted municipality man og gikan sa Aurora, Ramon Magsaysay, Suminod, Misalip. Napulo na kang malungsod. Pag-abot din sa Area 2, upat ni kang malungsod gikan sa Tokoran, Labangan, Dumali ng Tigbaw og siyudad sa Pagadian. Ang Area 3 po, napulo po ni kang malungsod gikan sa San Pablo, Ipos, San Miguel, Apoyan, Mago sa Tubig, Bensin, Sagon, Dinas, Dimatalin, Tambina, o Bitugo. So, mauna ang tulok ka mga areas. Samtang Pizza 24, singers nga namati karon kan basig mo Pizza 24 sa Agosto, you know, diri ni paygayon sa Samsuri Kuan Heroes Hall. Pizza 24. Buni siya bispiras mo igala sa 54th anniversary celebration Samsuri Kuno nga diri ni pigen sa Heroes Hall. So kinsa tong mga mahiligon sa awit o bisan pag nakadaog na mo sa una unya gusto po mo nga makadaog gihapon ron mapil mo ani. Anyway, doon na may elimination round. So kinsa tong makadaog na ang dawa karong Pizza 24, sina na unya ang grand finalist diri sa Samsuri Kuno. O niya, Pizza 25, muna importante kay nga adlaw na sa Ulugon, Samsuri Kuno, ang 54th anniversary. Din adunay ipaygan nga Thanksgiving Mass. Pasalamat si Ginoo nga 54 years old na ang Samsuri Kuno. So, ginadapit po na ang atong mga MCO nga muapil mo dire. Kaya nga naman, member consumer owners mamo. Member na konsumante patag-iya pa Samsuri Kuno. Muna nga, tambungan nyo na ninyo. Dili lang mga MCO officers. Pwede gihapon tanang mga MCO nga na minaw na ito karon. Muapil mo dili sa Thanksgiving Mass nga dili paigayon Samsuri Kuno Heroes Hall. Ngayon dili mas si Heroes Hall. Kay dili ang building sa dili sa central office. Mamagini ang kanang tuluman ni opisina. Ang central office mamunay head office sa tulok ka bisina sa Area 1 sa Suites, Area 3 San Miguel, yan na diri sa Pagadian ang central office na diri himutang sa Governor Vicente M. Celis Street, former Alano Street, Maran, Eskuhan. Pag-iya, Area 2, upat ka rin. So, maunay, from Piura Poldro. So, siguro, hining adlawa, mo under na na ito ang Radyo Kidlat, atong transmitter diha sa Mount Palpalan i-live niya nino kanyang pagpagin o grapple draw magdungan din yung tulog kami areas. Ang Area 1 napulo ka malungsod, ang Area 3 napulo po ka malungsod ang mag-ilog sa mapapremyo, ang Area 2 upat ka lungsod o siyudad sa Pagadian. Di mga tanan mo nga anong upat naman ka lungsod ang Pagadian, niya napulo mas matang area. Kung imong sumadahon, mga igala, mas daghan ang MCO diri sa Pagadian kay Sentro sa Pagadian, dako man ang coverage, daghan kay mga MCO na to diri sa Pagadian. But anyway, raffle draw man eh, sa maswertian lang. Pero ito ipibalo, no, kining raffle draw, anniversary raffle draw, kadturag makadaog ani kadturag yung MCO unya kay pananglit MCO siya unya mitaliwa naman sila ing ginabuhi no mo na nga kanunay ginanto giyawhag nga kung pananglit kung kamoy naggamit sa kuryente diha sa inyong balay maningkamot yun mo nga magpa-change record mo kamunay magpamimbro okay mitaliwa naman sila yung kinabuhi ang inyong isubiter din sa Samsung Recono death certificate ra dahil yun mangayong mag-weaver sa mga isuon ninyo ang kamoy ipapuyo ni ng balaya for example kamoy kamanghuran aron magpamatuod yung membro na mo so magpa-change record mo kung saan magpa-change record ma-appeal yun mo ang RMC dili yun pwede na mahimo mong MCO niya dili mo ma-undergo o RMC Responsible Membership Course aron himuon mo nga responsable nga member consumer owners kung membro konsumante na mo muna diri so kada Huwebes yun ang RMC diri sa Pagadian kada Huwebes sa area manong industry first Friday and third Friday of the month pagkapit sa 27 ning bulan sa Agosto magsugod na yun ang magma. Kaya supposed to be, ang magma, una man pagadian. So, kaya na-postpone man pagadian, ang pagadian karoon naman September 12 o September 19. Malabyan na na ito, kaya may schedule sa magma. No? Aron, nga, masayra ninyo, nga, magma na dayon. So, kinaunahan, mapayin ng magma, ang Tigbao, doon sa Tigbao, o pagkahapon ang dumani na pizza 27 na. Pagka pizza 28, magpahigyan na po ng virtual games episode number 2 na. Kaya number 1, karoon mga adlaw na naman diri ang taga MSD at umasairan kung karoon taon-taon live po ni diri sa Radyo Kidlat. So, live man. So, kung wala pa maayo ang atong transmitter diya sa kinin sa Mount Palpalan, no problem kay naka virtual kuan man ta. Live streaming man ta, no? Makakita gihapon mo live diha sa atuang mga Facebook pins. I-search sa ninyo ang Samsung Recono Facebook pins. Diri sa Radyo Kidlat 103.1. Pizza 28 na siya. Pagka pizza 29, adunay pigyan ng Lighting Dreams. Corporate Social Responsibility ni Samsung Recono nga adto na po ni ipigyan sa Tuburan Mahayag. No? Itong kahinumduman nga Tuburan Mahayag, dito ipigyan ang Medical Dental Outreach Mission. Kanya pagkapit sa 29 bin, ano po yung Lighting Dreams. So, sugan na po ng mga beneficiaries. Unya, diha sa Tuburan Mahayag. Pagka bulan sa Agosto hanggang September, doon ay ipigyan yung Community Volunteer Tiring Program Chapel Refurbishment dihan ipigyan sa kinalayuan ng barangay sa Pagadian, ang Luzon Valley. Nakanahan naman kung Luzon Valley maugin ang kinalayuan mag-hike rami sa una gikan diyan sa barangay Nilo hike na namo gikan alas 5 sa buntag mabot tumigi alas 5 sa hapon diyan sa Luzon Valley. So, sa gikayon na ito, manik kinalayuan ng barangay sa Pagadian. Nagpadayon po ng pag-ispalto sa kalsada, paingon diha sa Luzon Valley. Kay, sa una na ang tanang higayon, humanaon tana kung wala pa na putol ang servisyo ni Mayor Samico. Doon naman ito yung ipuli, nga laing Mayor, wala yung human. Hantod karon nga, katapusan ng termino ni Mayor Samico, basig mahuman na ng kalsada niya sa Luzon Valley. Kay ato mangingyawag ang mga kabarangayan no, katong mga walay kalsada, na butangan yun ang kalsada, especially nga, kanima kinatumyan nga lungsod, ng Zamboanga del Sur, butangan yun ang kalsada. Kay unsaon man pagdala sa mga materyales sa mga sityo o puroks nga mauna na nakafocus na karoon ang Samsung Recono pag-energize sa mga sityo puroks. Unsa man ang mga sityo puroks, naa sa kinatumyan ng malungsod sa mga delsor sama diha sa Dumingag. diha sa Midzalib ug sa Lapuyan. Ang uban murag naka pasada na sila kay nakaabot na mag 90% nga namba napasiga and ang sitio Purox. Sa pagkakaroon, Samsuri Kuno aduna 414 pagka mas sitio Purox nga pasiga unon aron 100% na nga mapasiga ang tanang mga kamalayan sa mga sitio Purox sa entero langkob sa Samsuri Kuno. Pit sa 14 sa Oktubre, mao na ni ang ipigay nga judging sa Painting and Digital Art Competition. Ato kayo numduman nga, Samsuri Kuno sa Mihing Tuig, nagpahibig, gayon po, Painting o Digital Art Competition. O dili nato makita ang mga talento sa mga estudyante, sa pag dili estudyante, basta mahilig sa painting, no? Art o painting, digital art, diri na ipigyan sa Samsuri Kuno Heroes Hall. So ang mga MCO, ginaimbitar gihapon nato nga mo witness sa judging unya karong October 14 diri sa Samsuri Kuno Heroes Hall. Pizza 21, adunay paigyan nga community pantry pero wala pa ni siya lugar. So paabot na lang gihapon, labi na kung mutingog na ang 103.1 Radio Kidlat para updated mo, maminagin mo kanunay diri sa 103.1. Okay? Wanay kinaunhan nga mupahibalo sa mga MCO sa mga aktibidades sa Samsuri Kuno ang 103.1 Radio Kidlat na ginagay out of 121 electric cooperatives sa Tibong Pilipinas, 45 raba baya ka mga electric cooperatives nga adunay Radio Kidlat owned and managed by the member consumer owners. So October 26, naipigay nga mental health education dili ni Samsuri Kuno Heroes Hall alauna sa hapon. Siguro mo apila ni mga empleyado Samsuri Kuno. Pizza 28, ang amateur singing contest grand final na siya. Ato kahinunduman nga dunay elimination round sa amateur singing contest anang karong Agosto 24. So ang makadaog ni ana aduna nay grand final nga mahitabo karong October 28. October 28 ning tuiga. Ala una sa hapon diri sa Samsuri Kuno Heroes Hall. Bibo gihapon ni kay kuan namin ni competition pag indigay na ni sa tanang mga mananaog sa elimination round kanindong Pizza 24 sa Agosto. October na ni siya. So, katong mga winners, doon na po may panahon nga mag-insayo nga mo-improve pagyod ang inyong performance aron na karong tuiga kamo na Singer of the Year Samsuri Kuno. Kay sa Megan Tuig, kay hinumdum ko, kalimot lang kong pangalan, doon na grand final diri sa Samsuri Kuno nga murag makuha niya ang original katuyang kanta nga kalimot kong title. So diri na sa Samsuri Kuno. So salamat sa Samsuri Kuno nga yearly good mapayunog amateur singing contest, especially nga natay Radio Kidlat ni on air man siya ano makadungog ato mga MCO magkaroon mga igala. Mag summarize na ta nasa ipigay nga magma nga magsugod September 2. Human sa Agosto 27 kay 27 ang tigbaw man og dumalinaw. So pagka September 2 aduna na po yung magma diha na sa San Pablo. So calling the attention of all MCO diha sa San Pablo, sa Buanga del Sur, diha na daman po yung magma karong September 2. Sa buntag mag kuan na mag-registration na na siya. Buntag yun na alas 7. Ya, 15 to yung sayo, before 7 o'clock, muntoy makonsider nga mga early bird. Kaya masugotag sa dili, basta doon ay magma, doon ay award nga mga early bird, mga sayo nga langgam, nga may appeal sa magma. Ya, kanang musayo, hinahanglan nga pagsugod yun sa magma, nalang mo, dili kay muabot mo, abi kay nalista na mo nga early bird mo, sa pa mo muabot, na kay daghan na bang nakailan ninyo, basig na ay mo, sana, muupos nga, dili na, kahit mo ang early bird, kay nalit makapagtambong sa magma. No, de San Pablo Pizza 2, pa Pizza 4, de hanapot sa gipo, sa sarang ni schedule ni. So siguro sa Pizza 4, kana kay kugihan man kay namutambong si Mr. Roland Rumarati, sa una principal na siya sa Litan Elementary School, ginalayuan ng barangay sa Gipos. Ya karon kay siya na may principal sa Gipos Central Elementary School, makatambong na yun siya. Kay kugihan yun siya mo, tambong kung dunay magma diya sa Gipos. Alas utso na, sa may schedule, ani buntag ra. Pag pizza utso, dinhana po ta sa Tukuran o sa Labangan. Tukuran sa buntag, Labangan pagkahapon. Ang sa Labangan, murag diha sa Lantian, atong main venue. Sige lang, kanang mga satellite venue ato gihapon isugutan sa surod nga panahon. Kay atong isugutan karon mga aktibidades man sa Samsuricuno ning bulan sa Agosto paingon sa September o Oktubre. So atong isugutan karon mga schedule ni sa magma. So pagkapit sa Jess, mauna ang magma diha sa Aurora. So calling the attention sa tama MCO diha sa Aurora, ilabi na ni Dr. Philippa Rosti. Maugya po na MCO chairman niya sa Aurora. So kung nakalantaw mo din sa itong live streaming, nagya po na siya. Mabtikon niya po nga MCO chairman diha sa lungsod sa Aurora. Pagka pizza dusi, muna ni katong na postpone nga magmadiris pagadian, soon 1 hangtod sa soon 4, pizza dusi sa September adlaw ng Sabado. Nagpasalamat ang Sabado kay mao gini request sa mga taga Pagadian kung mahimo ang magbadis Pagadian itunong yung Sabado kay walay trabaho, walay klase. Mao na atong ingon nga bantay baya og di sana pud kay katarungan nga dili mo appeal, especially diri sa San Francisco District. O sa Pagadian man siya nya naanahimutang ang Samsuricuno, niya nga nung dili tapulan mga mutambong katungod katong danan bihan na natong nga MCO nga magpakisayod sa kagwalingo na itong electric cooperative headed by GMCO si Ron Sanyel. Mauni siya yung bisita sa matang lungsod, 24 kalungsod o syudad sa Pagadian ang pahibawon mo sa complacement sa Samsuricuno for the year 2025. 26 maron. So sa ato pa sa mingin tuig na na siya. Mga pizza 14 diha na po sa Ramon Magsaysay. Alauna ni sa schedule diha sa gymnasium sa REM. Sa unang panahon, muna kinanindutan o gym ang Ramon Magsaysay. Pero karoon na yung mga bago na po, no? Pizza 16 diha na po tas Midsalip. Sa buntag, suminot sa hapon. Pagka pizza 18, ang dumingag na po mahayag. Pagka pizza 19, ikaduha nga hugna sa magma diri sa Pagadian. Ang zone 5 na po zone 6 kay ang Pagadian doon na may unom kamazona. Zone 1 to zone 4 mo to ang September 12. Zone 5 o zone 6 mo ng September 19. Pizza 22, diha na po ta sa Don Victoriano Misamis Occidental, adapted municipality ni Samsuricuno. Kaya doon na maguli sa Josefina, 5 kilometers away raman. So muna, pagkahapon diha na po sa Josefina. So kanang Don Vic, ako ng Anggaan o Little Baguio kay Perting Bugnawa. Inig, magpagin midag magma, di na yun ka mag-goal o aircon, kay aircon na yun ang palibot sa gymnasium diha sa Don Vic, Misamis Occidental. Gani, kay sako ba ni sa Misamis Occidental, katubita mga candidate sa Miss Universe Philippines, diha ang host ato ang Misamis Occidental man, miabot yun sila sa Lunvik. Kay nindot kay lugar, Bugnaw. Yadagham po kay mga tourist destination diha sa Don Victoriano Misamis Occidental. Pizza 24, diri na po sa District 1, Tambulig, Umulabi. Under ni siya ni Director Anisita Kemno, muna ni Director sa District 1, Mulabi, Tambulig, Tambulig, ang buntag, Mulabi, pagkahapon. Pizza 28, ari na po ta balik sa Baganyan Peninsula area, ang Lapuyan, kinatumyan po ni sa coverage sa Samsuricuno, mao po niya itong giingon nga kadtong mga kinatumyan nga barangay sa Lapuyan ang itong mga LGO itong girequest nga magbutang yun o kalsada at least magian sa mga materyales alang sa mga sityo purox nga wala pa na basiga diha sa lungsod sa Lapuyan. Pagkahapon, diha na San Miguel. Kanan San Miguel, naanay mo itong Area 3 office na to. Diha sa una pa ng panahon. Kaya kanan Area 3, napulot na kamalungsod, ang sakop niya na, munang Baganyan Peninsula area. Pagka October 2, munang Tabina o Pitugo. Tabina, sa buntag, muni ang hometown ni Secretary na nasya sa Hunda Direktiba, Nempa Sakala. Sa Distrito 8, Dinastin Mataling Tabinang Pitugo, siya mo'y direktor. Siya po'y nakabutang o bayad center diya sa dinas. Isunod na po niya ang Dimataling o ang Pitugo dinas human naman Tabina. Okay. Nalangan na siya gumikan kay nanauntay Luti. Mahalo naman po nina. So, muna nga, kung mamalikya kayo yung gluti, kinala, makatarunganon ang presyo. Kaya na may National Electrification Administration, maunay mo aprobar. Kay silbi contribution man sa itong may MCO, sa inyong lugar, na makadonate mo luti, na makatarunganon ang presyo, kay butangan na o bayan center. Kay kanang bayan center, mga higala, mura na siya po doon, opisina, kay dito mo pasangat sa inyo mga reklamo, mga mulo o reklamo, kung doon ay mga burnout, although naman tayo call center, ang call center po, mo po na mukontak sa mga resident lineman sa upat ka malungso, dinas ni Matayang Tambina o Pitugo, kung doon na ay bayad center. So pizza size, sa October, muna na ang Dimataling og ang dinas. So, alas 9 na mga gala, may katapusan sa schedule sa atuang magma. Sumusunod na karon ang episode 1 nga virtual games no via Radyo Kidlat 103.1. Nanadiri ang mga taga-MSD nga sila mo ay mukandak nining virtual games sa pagpadayon sa week-long celebration sa Mtorikono. So katong bitang ara August 15 man ta to among gi bana-bana nga ang ara inig kahuman na pagkandak og mga magma sa mga kalungsuran. Kay lisod po kayo nga maguna-una ang ara usapan ng magma. Magma gyud una kay unsa man na aprubahan diha sa magma dalon man din dito sa ara kay representante naman ang moapil dito ang 2040 ka mga member consumer owners officers. Nga doon ay 638 ka mga barangays. Nga doon ay chairman, vice chairman, secretary, treasurer. Maunay mo tambong unya sa ARA, annual regular representative assembly. So, wala tayo oras, mga higala. Sa ngalan sa Samsuri ko, no, ato pa rin pasalamatan itong mga sponsors din sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News, pinagin Mr. Christory Ramones de sa City Mall in Dakbayan sa Pagadian dool sa Binguhan nga siya po'y tigbalita sa mga aktibidades sa Mtorikuno sa pagpahigayon sa atong anniversary celebration. Salamat po ni Mr. Emil Lumasag, Attorney Margie James Lumasag na mo'y tig-supply o coffee meat o sugar dito sa Radyo Kidlat alang sa atong mga bisita o sa Pelias Friendship. Pinagin ni Ma'am Ina Pelias ang tag-iag tagdumala sa Pelias Friendship at Bang Sin Kuruman Khalid, kauban sin staff si Hildo Inugin o si Julay Canelio, kaki sila mo'y kinabartuhan o bookbinding dakman sa Pagadian o duha na ito kama supplier o tubig na minom ang Alfred's Water Refilling Station sa may Sirili Street, Diri Street sa Samsuri Kuno sa kinatumyan nga bahin San Jose District. Diha makita ang Alfred's Water Refilling Station samtang Barak's Water Refilling Station diha po sa may Bana Street Hadool sa Old Barangay Hall sa Lumia District nindak bayan sa Pagadian. Daghang sa kain salamat sa itong mga sponsors. O sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga board of directors, pagpangulo ni Engineer Edmundo Donnelly Jr., ang presidente sa Distrito 6 nga director ng Gilang Kuban og dumali na Tigbaw Gipo sa San Pablo ug sa ngalan sa atong management and staff pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel nga presidente gihapon na siya sa Felreca partyless sa Luzon. Sa ngalan sa atong Station Manager Elmer Bagis Maghanoy din sa 103.2 Radyo Kidlat, Kinis Libi Kabansa, magpasalamat kayong tanan, kauban ni Ray Magpali Taliedo, hangtod sunod higayon, mayang buntag kaninyong tanan.
1: 106.2 Ang atong kahimsog mahinugdanon og angayang tagaagpagtagan maong ang SED Marketing. Karon, magadalit ka ninyo niining talagsaong tulumanon. Mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa SED Liniment Oil, haplas sa kaupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong magagiya o magahatag o mga tambag aron ang lawas na to magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas yung milagrosong muta tabang ang SED Liniment Oil nga gikan sa SED Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Kung dunay katol-katol sa panit, nasayod ka ba kasama nga makatabang ang SED Liniment Oil? Yes po, na makatabang sab, mga kasama sa mga katol-katol sa atong pamanit, kining atong haplas nga gisaligan ng haplas nga ginama sa SED Marketing Incorporated, ang SED Liniment Oil. Ang mga katol-katol man gud sa panit, siguro napaakan og lamok, noon, hubag, napaakan lang mula ang atong mga panit. O niya, posible po nga sigitag pangalot, no, katungod sa siguro mga insects or environment kung asa ta. So ang hinungdan mga kasama or ang effect ni ana, magpula-pula na dayon ang atong mga pamanit. Okay? So or siguro possibly po allergy or mga insect bites or sobrang kainit, no? Ug unsa pang mga rason mga kasama, basta kay dunay katol-katol or irritation sa imong panit base sa gihapon, sa eksperyensya, sa kadaghanan mga kasama, ilang gisulayan ug ilang gibutang sa ilang panit sa affected area, katong area sa ilang lawas nga dunay pagpangatol, gibutangan og SED Liniment Oil. O base sa kasanatian sa atong mga nahinabi mga kasama, na huwag tanggiyod ang mga pula-pula sa ilang mga panit. Nawa po ng katol. Diba? Amazing! Kuya, ganyan nga haplasa ni kay. Hindi ganyan basta-basta mga kasama kay lagi. Dili lang man good. Methyl salicylate, dili lang camphor, dili lang menthol na apoy. Herbal, mga kasama, special herbal ingredients kining atong haplas. Maong nga gisaligan good ni sa kadaghanan mga kasama ang SED Liniment Oil. Dili lang para sa sakit sa lawas, dili lang para pangmasahe, dili lang po para sa pamaol, dandruff or kaspa, dili lang para sa kuto, dili lang sa paso, dili lang sa samad, pati katol-katol mga kasama guban pa na pamatudaan nga epektibo ang SED Liniment Oil nga ginama sa SED Marketing Incorporated mga kasama. Kay kini siya ang haplas nga gisaligan na gyud sa kadaghanan. Ug syempre available ni sa mga butika diha sa inyo hang lugar. Kung asa ka man nahimutang karon, for sure na ang mga kasamay stock diha nga SED Liniment Oil. Pagdali na pag butang na diha sa inyuhang balay, dili ta mo sugot nga walay pundo nga SED Liniment Oil sa atong balay. Kay nganuman panahon nga na yung mga magsakit-sakit ang tiyan, labad ang ulo, kulang sa tulog, gustong magpahulay, sakit ang lawas, nasamad, napaso, nagkatol-katol, ni ay atong makuha kanunay nor atong magamit kanunay para makatabang mga kasama sa atong mga sakit-sakit sa panit o kalawasan ng SED Liniment Oil mga kasama. Nya for sure daghanagyod na mga dabawenyo ang nakagamit ni ini kay base magud ni sa mga experience ninyo. So base na ikaw karon first time user ka or bag-o lang ka ning gamit kasama sa SED Liniment Oil, unya na kay talagsaong kasinatian kasama kalabot ni ini, ako kang i-encourage nga i-chat ko sa akong Facebook Messenger kasama Michelle Miral Galve. Okay? Para magkwanta, magkonekta sa Facebook. At the same time, base ni ka kung sunod nga ma-interview kasama, mangutana ko nimo sa imong kasinatian gamit ang SED Liniment Oil. So para ikaw mismo nga naminaw karon, makabenepisyo pod ka sa kanindot, ka-epektibo ni ining atong haplas mga kasama nga gisaligan sa taas nga panahon, ako kang auhagon nga adto sa pinakaduol nga butika sa imong lugar, gamit na yun. Unya, i-chat na yun kung kumusta ang imong experience kasama para mag-napoy kauban rin magstorya ano nga kanang ikaw mismo. Kay ako naka-experience naman ko. Kay ako mahiligo na bayad jud lagi kog masahe na mo na akong ginagamit kay sige sakit akong likod. So for me, I find it effective og for sure ikaw nga naminaw karon epektibo sab ni mo ni kasama ang haplas nga gisaligan ang said liniment oil.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil. Hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kininga tulumanong sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balitan.
4: Kabagting o gabalkada, maayong buntag, ganin yung tanan. Aniyan ang BBC Daklit Balita, alas 9. Gitapukan sa mga tinunan ang DICT booth at all sa gipahiga yung Regional Science and Technology Week on RSTW 2026 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Din ilang gisuta ang mga robotic units, bagong teknolohiya o ICT tools alang sa pagkatono creative innovation. Ang DICT o sa mga ahensyang may appeal sa tulo kaadlaw nga kalihukan na ang ipanguluan sa DOST gikan Agosto 12 hangtod kagahapon o naghatag usab o connectivity aron masuportahan ang hapsay nga pagpadagan sa kalihukan. Inyo na bati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Bain Dinuwabe, Chiril Unyot Liraza. Dagang salamat o may buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balitan.
2: Radyo Bagting.
5: Oras ba sa Radyo Bagting? Alas 9:04 na sa buntag.
6: Radyo Bagting.

It's already 9:05 in the morning. Hello, kaninyong danan, kabagti o kabulkadas. Welcome. Dari sa programang Tunog Pinoy, 756 Radyo Bagti, o sa 106.3 ang Bell FM. Ano karon nga Sabado, pizza 15 na sa bulan sa Agosto, 2026. Happy birthday sa mga nag-birthday, happy anniversary sa mga nag-anniversary, sa tanan nga nagsaulog karong adlaw, silang adlaw na tawhan, sa ilang mga anniversary, kapiestahan, araw, or dilibagkaha, sa inyohang paghahandom, sa inyohang mga minahal sa kinabuhi, nganing pahulay na. Wala, sige, good morning kaninyong tanan. Nakabanik ko ninyo hangtod sa alas 11 ang tak na sa buntag. Sa programa diri sa kahanginan ng Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and 106.3 Bell FM. May pagpamahaw sa mga namahaw and good man sa mga mupay pagmata karong buntaga, sana all duga-duga yun nga nagmata, no? Ang uban mga kabagting oga mga kabalgadas kay kaganina ra nagtikaw-tikaw, pero ang uban po kay mga pagpagmata pamawi ba sa pisulod sa kasimana nga sayo mo mata tungod kay sayo mo jote. Ang uban po kay naudtuhan og mata tungod kay nag-fly the night kagabi eh. Okay, uban, wapak ka mata, kabagtig, kabulkadas. Alam ito, sa tanan, may buntag. Ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, ang yung koy si Jay sa kahanginan. Sa mga nagpaminaw garon, pwede mo mutawag or mupadangan sa inyong mga mensahe. Pinagi sa itong text line, ang 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Mao na ito ang text line number, mga kabagting. Alang niya itong gusto nga mutawag, ano? Pwede kayo mo mutawag diri sa ito ang programa sa kahanginan or mutext. At di ba ka, pwede sad mo mapadangat, pinagi sa ito ang text line, ang 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Mao na ito ang text line number, kung ugaling gusto mo nga mutawag, or mo text, pwede kayo. Pero kung naka-online mo karon, then wala mo ipantawag, wala mo ipantext, pwede sad mo nga magka-message. Pinagi sa itong official Facebook account, ang Koy sa J. K-O-Y-S-G-H-A-Y, that's Koy sa J. Pwede mo nga mo message dihang dapita or mabasa na itong yung mga text messages o yung mga minsay rather. It's already 9:07 in the morning. Jose Marichan, Allah. That's a lifetime. Good morning.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Hupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
6: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:24 in the morning. Balik tada rin sa pagpanagubang sa programang Tunog Pinoy sa 7.5 sa Radyo Bagdig sa 106.3 Bell FM. Ayan, bulag sa katotohanan. Daghan yun na nangabuta. Nangabuta sa kamatuuran. Nga unta, kabalo naman silang daan. Kabalo naman to sila nga wala

Paisilari ba? Nasa na all, walang sila. Pero guys, it's already 9:25 in the morning na. Sa itong pagpanaguban sa kahanginan, again ha, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Muna ito ang text line. Alam sa inyong mga mensahe or di ba ka sa inyong mga tawang. Pwede send mo message na pinagi sa itong official Facebook account, ang Koysa J. K-O-Y-S-G-H-E-Y. Anyway, guys, dali na ito sa iyo mga mensahe karong buntaga. Ipadangat din sa mga pagpanagubas ng programa sa kahanginan. Masa itong text sa bagasa ba itong basahon. Hello, good morning. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw na yung mga kahigalaan. Ikan kang J. Ford. Kanja, may buntag. Hello, guys, may buntag sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang. Sa mga naminaw garon, labi na gisa kagalingon nga labad ang ulo kay nakadimdim gabi. Mawag yun ang chance. Basta makadimdim gani, maglabad yun ang ulo, di ba? Mawag yun ay kuwan problema sa mga, or suliran sa mga nakainom. Hello, may buntag. Pwede maka-request o kanta. Nasaan ay pagbigyang muli? I-double check natin ang imong request, ha? Mama Shog, I'm longing for you. Oy. I'm longing for you. Ganon. No. Pagbigyang muli or double check natin. I think pagbigyang muli ragid ang title ni. Dili ni siya kuan. Double check na to, ha? Yung request is sana'y pagbigyang muli. Pagbigyang muli. Ayan ba? Double check na to ang inyong request. Kung naaba. Kung wala gani, nakupastawan.

It's already 9:27 in the morning, mga pinanga na muntik paminaw. Hello, maing buntag sa imuha ko is Jay. Kumusta man ka? Okay, radyo kiyo ko. Okay pa sa all right, walang problema. No? Okay, radyo kiyo ko. Hello, good morning and happy listening. Magpatunog Pinoy lang. Unang-una ni mo ko is Jay. Okay, Aljo na Mukatkat, good morning. Enteng Carpio, request kong susi ng aking puso. Nagpatunog Pinoy, si Lady Heart Amor. Good morning ni mo, madam. Dagan salamat sa pagpaminaw. Sige, double check na to mong request. Ngayong susi ng aking puso. Ana siya. Okay, nagawin ka daw, yawi sa iyang kasing-kasing. Sana, hamad ang kandado na marami. Imong gikandaduhan, ayaw kandaduhi. Aron nga, dili na ito mangita o yawi aning kalakihan eh. Another one, good morning ko is Jay. Kumusta? Okay, ready ko kayo ko. Another one, okay, nara. Happy Saturday morning. Hello daw sa iyang mga... Yahang nga mahal sa kinabuhi ang iyang mamagpapa, si Mama Vicky o Papa Nick. O yung man daw si Ate Van o si Ate Cheng, Katarina, si Aljor o si May. Request ko pangako o mahal ko o mahal ako. Good morning sa imuha ay sa maghanoy. Salamat sa pagpaminaw. Hello ko is Jay, good morning. Pa-request na lang po ng kanta. To love you more daw yung request. Lion man siya. Magmahal siya pero dinaghan. Anyway, sa tanan ng mga establishmento, Dres Dakbayan sa pagadian nga nag-tune in karon sa 106.3 Bell FM. Good morning. Labi na sa mga bao-bao drivers, may buntag sa inyuhang tanan. Pabanik ko ninyo ha, hangtod sa alas 11 ang tag na sa buntag sa programang Tunog Pinoy. Another nga itong pagkabasahon nga mensahe, may buntag kanimo ko is Jay. Ngayon man sa mga kubanan, niya sa Radyo Bagting o sa 106.3 ang Bell FM. Mamahaw di ay ta sa mga wala pa'y pamahaw. Sige, enjoy dihang napita sa inyuhang pagpamahaw. Mayong buntag, magpatunog Pinoy lang sa ako ang mga friends sa kahanginan. Oh, good morning. Kisaman mo mga friends. Good morning. Kisaman eh. Good morning daw kang Jasper and also good morning kang Madam Eva, may buntag. Gikan kang Danny Boy, hello to you. It's already 9:30 ng umaga. Dito paro dito may paghihapon sa pagpanaguban. Requested song alang kaninyong tanan. Unta matagaan pa mo og second chances.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Turil, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang uma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ano. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radio Bambang. Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radio Bagbag. It's already 9:49 in the morning. Balik tas nito naman noon na mga kabagting o kabalgadas. Good morning din, Aljun na Mukatkan, and happy sa weekend din po. Salamat sa pagpaminaw, June. Direkta pa dayon sa pagbasa sa mga mensahe karong buntaga. Putog Pinoy lang ko sa Jay sa mga Tagalugon family, Tagayon, Tagarda family, and also Malmis family. Pagalaran, nausitanan ng mga friends, good morning. Gikan ni Aljo na Mukatkat sa May Purok Orchid sa Sabati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian. Salamat kayo, Aljo. Another one, good morning, Kois Jay. Magpatunog Pinoy ko sa Tanang Naminaw. Si mga program, request ng koong Dream About You. Salamat kayo sa pagpaminaw. Gikan kang 616, halos sa imuhan. Another ito pagkabasahon ng mensahe, mga kabagting o mga kabalkadas. Good morning, Kois Jay. Yes, good morning po. Magpatunog Pinoy lang sa mga Tagarda family and also daw may buntag sa Perez. Good morning po daw sa Nunez family, gikan kang clan sa may buntag. Hello guys, good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa may San Agustin, Dumarinaw, Zamboanga del Sur. Nagkasalamat sa pagpaminaw to the people of San Agustin. And good morning guys, Jay. Laminaw mi karon diri sa may Maing buntag sa may Labangan na Zamboanga del Sur. Sa Langapod, good morning. Gikan kang 732. Hello ko, SJ. Maing buntag sa imuha. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan ng mga baobao drivers sa syudad sa Pagadian, nga na masahiro, naminaw karon. While naglibot suroy, nangita og pasahiro. Sige, amping. Amping diha, sir or madam. Or sir, lagi nasagad. Sa mga may doon na nabibabae ron nga na masahiro doon sa dakbayan sa Pagadian, nag-drive o bao-bao, no? Oh? Oh, sa may cab number, ani. Sa ato ang itimbaya, good morning. Sa tanan ng mga nagbao-bao karong buntaga, sa mga nagsakyanan, paingon mo mas aha, paingon ang inyo hanga destinasyon. Oh, amping mo sa kanunay, ha? Dili mag pasagad or mag kumpiyansa sa pagmaniha. Good morning, Kois Jay. Yes, good morning. Request ko pusong bato. Grabihan, naging pusong bato. Another one, ato pagkabasahon. Hello, Kois Jay. Good morning. Ngayon man, sayaha daw makauban sa buhat. Naahaman ka na pita karoon nagpaminaw. Pwede magka-request o kanta? Usap po din mong request? Text lang yung sa request din mga kanta. Kaya mintras doon na patay time, basta pwede rin na ito mag-play, ha? O yung man kung playable lang ang imong request. Hello, Kois J. Good morning sa imo. Haon sa imong Facebook account. Ang Facebook account is Kois J. Kuysghay. Again, Kuysghay. Kois J. Yan po. Pwede mo message dihang dapita. Kung online mo ganon, huwag mo ipan-text, ha? It's already 9:52 ng umaga, Kois. Dari pag-ihapon sa tong pagpanaguban. Sa programang Tunog Pinoy, 756 Radyo Bagding, oga sa 106.3 Bell FM. Kutob sa inyo ito ang kuwana, kung ma-play lang na ito ang inyong request, why not? Pero kung dili playable, sorry you kayo, ha? Kaya na yung sahay, nung mga request nga diligid na to pwede nga ma-play. Mauna nga, sorry, mga ilang ko ninyo sorry daan or pasaylo daan. O ga, hopefully nga masabtan ra ko ninyo. But go to sa kwang mahimo, okay. Ako aragid na siya nga kwa nun. Ako aragid na siya nga kining i-play karon. 9:52 in the morning. Dari pagihapon sa tuwang pag-panaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting with your Kois J sa kahanginan. Jovet Valdivino, I don't know, kung mabani ang artist nga gusto ni Aiza Maghanoy, pangako, good morning to you.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Sa Bagayan Broadcasting Corporation, Station DXBZ 756 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya ni Dakbayan sa Bagayan sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpili. Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag ni Gibalkada, aniya na BBC Daklit Balita alas 10. Malampuson nga gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 ang lima kaadlaw nga training ng Basic Agricultural Extension Course alang sa mga agricultural extension worker nga gipahigayon sa STI Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sigon sa Department of Agriculture Region 9, usa ka mahinungdanon nga lakang subling nga pagkakat-on sa mga mag-uuma ang pagbansay sa mga mumuot sa pagpalambo sa agrikultura sa rehiyon alang silang kaalam, pagbansay o kapasidad aron nga magmalambuon ang ilahang pagpanguma. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagpaking.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 10:13 in the morning. Ayan, sa mga nabiktima sa tunto nga gugma. Karong mga panahon na sa may inyohang gipamati karon. Nabalasan mo. Bito, ganun yung danas sa mga naka-tune in pag-ihapon. Garong bundaga, hello, ganun yung regis. Salamat sa yung pagpaminaw pag-ihapon. Don't worry, kay Hapit na punta mag-goodbye kay 11 a.m. raman tataman, di ba? Sa tanan nga mga nagpaminaw, sige na, andaman na inyo ang lutuunon. Garong bundaga, araw na sab, nga sayo mo makapaniod to, guys. Aron nga dili mo mga gutman karong mga panahon na, or dili mo mga pasmo sa inyohang pagpaniod to. Hello, guys. Pa-shout out ko diri sa Barangay Lala Pagadian. Hello sa nang Tagalala Pagadian. Request ko sa aking panaginip by Jen Mercado. Good morning sa imo ha, Ma'am Jeannie Ozini. Donal, good morning po. Ngayon man si imuhang pamilya dihang dapita. May mga buntag diha ipod sa mga Tampos family diha sa may Lala Pagadian City. Good morning and also the Albarico family dihang dapita, may buntag. Sa tanan dihang dapita, good morning Tampos, kung man siya kisayda pariyan kaliwat na mo side sa kuang apuhan. Good morning dihang dapita sa may Lala Pagadian City. Diha sa gamay pa ko, diha ko gasuroy-suroy sa Lala. Anyway, may hangbuntag. Another one to pagbasahon ng mensahe, may buntag ko is Jay. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan tang mga Antiga family, good morning po daw. Sa tanang Del Strico family sa may Kamalig Dumalinaw, Zamboanga Del Sur, good morning sa inyo ha. Hello, guys. May buntag sa imo ha. Patunog Pinoy sa Buhos family. And good morning po. Sa Ladaga family, gikan kang Grace sa Ladaga. Good morning sa imo ha. And good morning kanimo, guys. Jay, magpatunog Pinoy sa imo ha. Ang kobanan de sa Radyo Bagting. Ilabi na gayon sa imo ha, guys. Jay, salamat kayo, 552. Hello, guys. May buntag sa imo ha. Patunog Pinoy. Ripoli family. And also, good morning daw. Kinsa man ning isa. Ripdos family. Michelle Ripdos, good morning sa imo ha. It's already 9:16 ng umaga, guys. Sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Another itong pagbasahon or dugang ang minsan itong pagbasahon diri pag-ihapon sa tuwang at tulumanon sa kahanginan ang sanisya. Akong bana pod ko is Jay, tampos pod yang lula. Sa labining pariente, raguro mo. Basin. Anyway, good morning sa inyuhang tanan. Salamat kayo sa pagpaminaw. Basta kay ako, kawagi ko, kay nakahakuan. Nakahibalag sa kumakaparientehan kay ako ra ang tao nga murag mahadlok og tawo. Sa mukha kayo. Bitaw eh. Maula mo kung maghalubilo sa kong mga kaliwat. Good day. Ultima ko mga igagaw gani. O nako. Ultima ko mga igagaw kay mura o gagamay ra kay kong mga kuan. Mga suod nga igagaw kay nasa kuha ang kuan ang personality nga maulaw. Maulaw magigalubilo. Samot na pagkuhan, pagtanaw kay murag na siya kagulo yung kalibutan, na okay. Ha? Oh, sa hike, matawagat ka, garbuso ha, punintaw hana. O, oh, dili lang yung giko, basta ma-feel na ko nga mura o lahi siya kalibutan, dili po kayo kumakikalubilo ha. O, oh, muna nga, galing. Anay mga nakaila sa kuha. Samot na bitaw, kinibitaw, palit, kininata sa kuha, nata sa radio. Nausahay kay na siyempre na makaila mo pansin o ta kaila sa ilaha wala sige mo ngisin na lang punta oh, di ba o smile pero pag magkisa ito siya. Bitaw ambot pa kano sa panimawa ang ako ang pagkakuan pag kining morbitaw ga nasobraan sa pagkaulawon no nasobraan sa pagkaulawon nga pagkatawo. Sa higayon nga dunay mga kaparyentihan, kahigalaan. Good morning sa imo ha, 308. Tawag lagbalik. Ngano din niya kong cellphone. Dili ko kadungog lagi na yung mga one eye na ay manawag. What happened? Ah, mo di ay. O, tawag lag balik. Yung nagka-silent na yung cellphone. Hello to you. 308, good morning. Timbaya ka? Sige, salamat kayo. Hello, Kuya SJ. Good morning sa imuha. Magpatunog Pinoy. Sa tanang taga Woodland, Tigbao. Good morning, taga Woodland, Tigbao. Kumusta? Bagwar man mo nag-fiesta diya sa Woodland. Dahil no, huwag mo nang uano, huwag mo nang imbitar. Ang pagkutahan na, huwag mo mo-adto. Bitaw ay. Salamat kayo sa pagpaminaw. It's already 10:19 ng umaga. Hello po sa Zamora family. Good morning. Ato ning ilailahon. Double check na to ha. Kinsa man siya si 038. Double check natin to kung sino to. Ato ni pasudlo na to ang caller karong orasa. Kung kinsa ni Palihog si 0 o si 308. Ato ang timbaya. Good morning. Hello, good morning. Kinsa ni Palihog?
2: Hi! Good morning.
1: Abi ko kinsa. Okay, abi ko kinsa sa Burakyat man di ay.
2: Yeah.
1: Kumusta man ka, Burakyat?
2: Okay na.
1: Malipayo na ka. Kaya na si Manuel diya sa inyong lugar.
2: O nga siya. Kahit wala man siya sa layo.
1: Ah, manidapitan niyo ha?
2: Sabi ko yung pumanigdagat ko yung amua.
1: Ah, palanguya siya ha?
2: Ayaw, may dano niya buhaya.
1: Ah, pagkana. Makinananay mong duha, aw.
2: Ayaw. Kaya kita
1: buwasin
2: nagmahal. Gumahal
1: rin ako. Agay! Sana all! O, nadungog na rin mo siya, Dan.

0: Kalayaan, Tapuang nga Manghut.
1: Nagyaw-yaw lagi na. Ano nagyaw-yaw na imong kauban?
0: Ako naging kauban, amina siya ni mo.
1: Oh, nagyaw-yaw man gud. Kay
0: nag-charge man siya sa cellphone niya kay nalubat.
1: Ah, mao di ay sige go ahead.
0: Ah, dayon sa ako ang mga manghud nga niya diri. Good morning. Sa ako mga big friends sa kanina, likewise kay Angie Cafio, good morning. Kay Dharma Dramatica, hi, good morning diha. Kay Aljo na Mukatsat, kay Gaga Batas, Gigi Batas sa Koran, sa Pandanan, SMB, Lana del Norte, ang kay Maria Rodwell, kay Isika, naabot na karoon sila ang ipagpahintawa, kay ang pag-abot niya diha sa pagsatagsan niyo kong mga datit na paunianan. Kay Mr. Kanjang, kay Mr. Akaak, Rosa Denisa, kay Binawa, Lidia Tamor, kay Abandoo, kay Giling Rustona, sa tanan na lang mga bisman sa kanina, good morning to everyone. Pwede mo mag-request eh?
1: Ang sa request ni mo?
0: Pwede itong sabihin mong lagi.
1: Double check natin. Okay, salamat sa pagtawag, ha?
0: Salamat sa pagtawag, Miss Lovely Girl from Lutanga, Sambol, Cebu, guys. Bye-bye!
1: Goodbye! It's already 10:22 in the morning. Ayan si Lonely Girl. Ang babaeng masalubon, pero ambot lang, ahadapita nga pa. Pero good morning sa inyo, hagtanan. Kuis J, di ba Zamora man ka? Oo. Ako ang mama. Ako mama ha, Zamora. Sa tanang mga Zamora family, good morning sa inyo ha. Nang Ofima family, may buntag. Usay sa kong papa, mga Himarino family or Himina family, good morning sa da. It's already 10:22 in the morning. And then Bukog family, of course. Bukog, kaban, unod. Bukog, unod. May buntag sa tanan. It's already 10:23. Requested song sa aking panaginip. Good morning.

It's already 10:47 in the morning. Balik na tayo sa pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagdi. Ngayon naman sa 106.3 ang Bell FM. Hala, sige, padayon. Sa tuwang nahibilin na nga pila na lamang kaminuto, kabagding o kabalganas. Darito sa inyo mga text messages. Hi, good morning. Patunog Pinoy lang nila ni Lonely Girl. Annette and also Joy Sano, Mercy Marian Aljun sa MG Carpio, sa Kuda Batos, Aisa Bailon, sa Diplahan, gikan ni Nestor Kanja sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Hello ko SJ, maing buntag sa Imuha, maniod to ta sa Iuha. Ay, kini mo sakto. Abi ko ba o magluto pa kagpamaha o kini nga magluto pa ka nakaluto, nakadadapita? Maing buntag sa Imuha 251. Hello ko SJ, good morning, magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga, mga kapariyantihan daw. Hello daw sa tanan nga mga Albanasin family. And ko SJ, maing buntag sa Imuha. Nay, dakop prone ang LTO. Sabado, murag wala man. Murag way dakop prone ang LTO. Nagahapon na to sila. Ang dakop o gaman dito Friday, raman yata nilang pagpandakop. Ang Saturday and Sunday, kay pulis na po'y mudakop ninyo. Everyday ang pulis mandakop diri sa pagadian sa mutnag wala mo'y helmet. Ano bitaw, musulod mo? Gikan mo kalungsuran, deo na musulod mo sa mga entry or exit points. Pag exit points, walay problema. Pauli na mo sa inyo, ha? Dira mo dakpo si tahon. Yan ang pagpahingon ninyo, pagsulod ninyo, pahingon sa pagadian. Kinahanglan yun nga ang driver kay dunay helmet. Kaya kundi mag-helmet, naku po. Dakpon yun mo. Parahon din mo ito sa pulis, ha? Mutindog din si Sir Police ug mamara sa inyo, ha? Asa imong lisensya? Dakpon ka! May nanay ka pinikito na rin sa pagadian, no? Ang pagpasulod yun, kinahanglan o helmet ang driver. Bahala, wala yata helmet ang angkas, no? Basta kay ang driver naka-helmet lang. It's already 10:49. Oh, si mamay, ningli-ili na. Ningli-ili na nga mong dalaga nga nangitag banag. Sa'yo, lagi na siya karun. Anyway, guys, alas 10:49 na itong oras. Dari pag-ihapon sa tutuluman nun. Hello, maing buntag sa tanan. Oh, good morning, Pond. Kisa pa ba ito ang timbayang maing buntag diri? Kaya ba sino niya o doon na po ay dili mabasa nga mangluod na Pond? Pwede maka-request o di ko kayang mawala, ha? Di ko kayang mawala. Doon ay kanta, di ko kayang mawala. Oh, nag-iingon, alay ko pa dunggaan ning di ko kayang mawala. Pwede ba ka ha, kay katong sa to, pagbigyang muli. Kaya mara naging mara, katong iingon nga kuan, kining I'm longing for you. It's already 10:50 in the morning. Okay, tostas kliya. Kalimutan ka, halasage. Kalimti na na, oy. Ay na sige, ug longing-longing.

It's already 10:54 in the morning. Kalimutan ka by Iskosta Kli Kabagtiga Balgadas. Ayan, sige, kalimtin na nandiha ang ay kalimtan. Ayaw na og sige emote diyang napitan. Kaya paunsa ka maka-move on, paunsa ka makalimot, if ever, magsige lang kag emote na. Ara na siya diha. Nanaragi ng kinabuhi. Dunay maabot, dunay mawala. Ang importante, nahimo mong kabahin sa sag-usa sa inyong kinabuhi. Hoy! It's already 10:55 in the morning. Bueno, nagigong oras. Salamat kayo sa mga naminaw. Sukad ka ganina alas 9 sa buntag. Hantod karon mga orasa. Salamat kayo. Og ingon man, double check na to. Basta nun na pa yung nagpahabol. Pero if ever wala na, okay, wala ko yung nalimtan. Sige, wala na. Salamat kayo. Kabagting o kabalkadas. Hangtod na lamang sa sunod. Sabado pohon. Sa to ang programa ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting o sa 106.3 Bell FM. Saksi ang Langit, December Avenue. Goodbye!

0: 106.5 L.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano ba naman? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki. Maligya ko liha.
3: Ano ang maligya naman ay?
2: Mais.
3: Yung kung bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung disimula sa yung bat na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor ay.
2: Katong wapa maka sulay ani, sulay mo, di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po di ang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
8: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
6: Living Testimonies.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Ano?
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
9: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.

0: Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
1: MC1 Hardware. 106.2
2: Dame, in love na in love ako sa'yo ah. Dedicate kaya ako ng kanta para sa'yo. Ito, mukhang maganda to ah. Pahinggan mo nga. Oh, ano to? Parang ang slow. Gawin ko kayang sad pro style to. Taga-taga, pakirawind nga.

no one else. Abangan yan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kining harap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha agad akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot yun sa lawas yun buminaon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak na?
3: Sakit akong hawak. Kukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas yun.
4: Ano pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% yun sa akong ibati yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang
3: mo? Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
2: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106.3.

0: 106.3.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy, kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon, gano'y ay. Sa diya nga nagmintin ko, ano ay, pati nilihari ang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano maninda ko diha may asa sa bukat na dahil palingke. Maligya ko diha.
4: Ano ang maligya naman ay?
3: Mais.
4: Sikol. Yung ba ang mga sa kanay sa naminaw karo na sa yung isbunya sa yung ibat na mawala ay mga kapuy sa panawas ni sa tong doktor.
3: Katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo ka kapuy ako bitong bata nga naapo nang umah. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Tagum.
2: Busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila paragis bila-bila paragis bila-bila.
5: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta sunayi ang Memo Smart Capsule gipurma kini aron makatabang sa memory support focus og mental alertness ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag adlaw gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang

0: Virginia.
1: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. 106.

0: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang aking ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. 106.3

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, ala una sa hapon.
2: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
3: Kabagting o kabalkada, maayong hapon kaninyong tanan. Anyan ang BBC Daklit Balita, ala una. Gihatod na usab sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM ang nagadayang libreng serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay San Francisco o Gatas, Pagadian City. Isip kabahin sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan nga mapaduol o mas may mga accessible ang serbisyo publiko. Lakip sa mga serbisyo ang libreng medical o dental check-up, legal consultation, haircut, theoretical driving course gikan sa LTO, libreng tambal, hearing aid o wheelchair, sungkod o guban pang tabang alang sa mga nanginahanglan. Inyo nabati ang Daklit Balita, ala una. Ako si Bagding Bahindin Webe, Chiril Uniot Lirazan. Dagang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC Daklit Balita. 106.3

0: 106.0.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.

0: Virginia.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsabling pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop ng mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. 106.

Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Natapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3
3: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Balita.
7: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa Nenang Daklit, Balita Las Tres. Gipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 9 kon DMW9 ang Regional Screening sa Likhang Marino Business Plan Competition 2026 sa Grand Astoria Hotel sa Buanga City. Ang mahimong regional winner makadawat og 100,000 pesos og merpresentar sa Region 9 sa National Likhang Marino 2026 Competition karong bulan sa Setyembre. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
6: BBC Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: You wanna check,
8: brand new track from Bell,

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down. 106.2 Bell
1: FM. Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung saan ang mga nagkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Maoba, hangiyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, agihatag itatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Adiri ko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiri ko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2 FM.

0: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
1: 106.2 Yeah. Check this out.
2: Check
1: brand new track from Bell.

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: 106.3 FM. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
3: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon na paragis bila-bila.
3: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginamaa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa o sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. 106 points.

0: 106.5
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services. 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabag ni Gibalkada sa kamayng hapon, aniana ang BBC Daklit Balita alas 4. Malipayong gipahibalo sa Social Security System ang ilahang nga mga miyembro nga mamahimo na kini nga makapahimulo sa Emergency Loan Program sa SSS nga ilahang ma-avail karong panahon sa kalamidad. Matod pa sa mong buhatan, mukabat sa 1,000 nga doon na sa 20,000 pesos ang ilahang nga mahulamag dipindi sa kwalifikasyon sa matag miyembro. Maghilangat sa long term, doon na matod pa 7% nga annual interest rate o gunom kabulan ng payment moratorium o magsugod nga bayaran ng ilang utang alang sa ikapito kabulan. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pilapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

towards Nagasi Bias. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka ug R&B, hip-hop, love song, pati na medley, tune in diri. Bata tigulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang.

0: Sir, Living Testimonies.
1: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
2: Di na ko kakita. Kalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
1: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
2: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan tod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies. 106.0
3: Liz, I have vibration. I don't know what that, but marijuana already, right?

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Time check, Pilipinas. It is 5 o'clock in the afternoon and PCSO is ready to turn up the energy to the max this Saturday, August 15, 2026. Welcome to another edition of the PCSO Lottery Draw. Ready na ba ang lucky 2 and 3 numbers ninyo? Siyempre, dapat yes ang sagot nyo dahil handang-handa na rin ang mga papremyo from 2D Lotto and 3D Lotto games. And in just a few minutes, malalaman na natin kung kayo na ang next Lotto winner. So stay with us for the next 15 minutes and stay glued on IBC 13, DATV, or our live streaming channels. Pero syempre, as we always remind everyone, maging responsible players po tayo. Always play within your means at tandaan na you must be at least 18 years of age to be allowed to play and win in any of our games. At para makapagsimula na po tayo, let's now welcome some of our Lotto players who will witness and certify our live Lotto draw. At kasama rin natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And of course, assisting us with our draws is our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Bago tayo maglaro, narito muna ang highlights ng pre-draw procedures kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Here we go, mga kalaro! Oras na para malaman ang masuswerteng numero. So get ready with your tickets at tara na! Let's play Lotto!

0: 106.2
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa itori aning Panyawan capsule. I-try na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.

0: maayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sakit
1: akong hawak, ikaw kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ano
2: pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung ninduta, 100% gito sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gibintin na lang
1: ni mo? Gibintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito akong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.

0: sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan. 106.

0: 106.7 L. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Oras, alas 6 y media.
0: 106.7 L.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom og Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Sir, bayo!

0: Nga po, nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga palit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Yung sabi, bati, sir.
1: Nagpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yun siya nga, nindot ko na kayo. Initry ko. Nagpalit ko sa Parma Pharmacy. Nagpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, paminaw sa paglawas, may yung panghihi. May yung panghihi mo yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, sa lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug. Sa lahat ng coffee, pero yun sa Paragis Bilabila, na feel gina ko ana wala nang buto-buto sa dugdug kasi maayo ang pagpula sa maayo sa pagpangihi mo gina ko na bantay sa bilabila maayo gid kapi ha mandayaw na pagpangihi wala nang buto-buto sa dugdug amo gina ko na kuan na bantay sa Paragis maayo gid siya sa ato paglawas Royal Custodio ang panuigon 51 anyos
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
3: Alarat, my love. Mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka!
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal? Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam magtibway ni kanang.
6: Pwede ko. No. Banda.
3: Bati asa ni mong naumuhilak. May oy, masakang sa tadiro.
6: Isamot ka bati mong naung. Gamihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko.
4: Imo na ko, Checo. Pero... Pagkas ni anak ko, dato nagwit ka.
3: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
4: Bunso?
3: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og tug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jack.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, na communication dili normal, din nag-take off atong kuhan, mga gustin na

siya, sir, sa kitito sa Adlaw. Nakapag yung ginatik na, kung sa David, yung ba, marag makapool, gani, kaya maghila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, may ginigit ang bukbay ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kapibitaw, ang

0: niya, pagkutkutong ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samadjerkan, mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: hello, hello, may galak muspa, mayong adlaw, mayong bundag, mayong ulto, panayapon, panayapon, hasta kadlaon. Mayong adlaw na tuntunan, niya na sa inyo ni Galas Kanginan, Ray Arellano, o ba ni Lloyd Gabiana. Buena mga ikala, it's shoutout time. Shoutout nga doon ni Jum Maranga, ni Paz Maranga, Oscar Maranga, Milvin Maranga niya sa New Bago Asturias, gika ni Pedro Pungasi. Okay, niya, lain sa shoutout nga doon ni Joel Abadiano, San Dia sa San Pedro Uno, Basak, Parros, Bus City, si Jose Briones, si Ruel Briones, De La Rosa, Dias de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay. Unya, shout out to sabi ni Pritzi Avila, Dias de San Roque, Maclohon, Southern Lady, si Josephine Mangumat, ya Christina, Christine Lara, si Jacqueline Mangalo dia sa Tangkaan, Padre Burgos, gika ni BSI Bangan sa ilo nga mo writer director OG Kumbok Rakasa. Okay, ang paragis, asa naman to? Herbal coffee mga igala, morita niya mong power karon. Okay na. Ay, ang awa mo ka na mo. Ay, nalang pagkape. Ganino na magkato yung mga vitamins nga. Ano sa to? Paragis. Ha?
1: Herbal Plus Capsule.
0: Sa kogir. Okay, mga ikala. Mora kita niya mong mga power mo. Ganin sa Paragis. Bila-bila herbal coffee o Paragis. Bila-bila capsule. Plus capsule. Okay? Bueno, atong minom dumano ang nangaging napusilan si Takla sa damgo sa atong bilang nga si Diego. Kunya na balaka siya nga tingalig matinud-ano lang yang damgo. Pero matod pa ni Takla nga damgo lang ang tanan. Busa dili angay mabalaka. Kunya dito sa barko nagpanlingi in taon ang malditong si Bugay. Kay tingali nakasakay si Dante ang vigilante. Awa na, ginervyos na. Kunya sa bayan sa dito sa mansyon na sa siging handom ni Don Arturo ni Maria Picat nagdamgo kini nga nagsulalap sa nagsulalap siya sa siyang sa papap. Sa nagsulap papap na eh. Pero lang siya, Sir, Hercules mo na yan yung kinumansa. Ang lupot. Ang lupot, Hercules. Muna yung nita mo. Muna mo yung kalanihan na yung sumpa na yung sa kilanon. Bun-bun-dog bibingka.
2: Pastor ng palat-parat, ikaw ba din eh, Hercules?
3: May lain pag others. Ako malbito.
2: Yaks! Kalut!
3: Pagkat sa inong. Aray, agoroy.
2: Yan ang wakman ko na mo badlong, ha? Parat-parat na ba ito?
3: Kuan, lami-lami.
2: Tika-uyon sa ka. Ang gawak ka. Ay, bantog ng parat-parat niya. Mga ito sa inong kigol.

0: Tidak bagi berbangsa bagi menghukum diorang turuh. Mulahau sebagai kita seligan.
1: Oh, Hercules. Mau kena? Og dili kita memauli. Ang tunga dili kita mau lampus. Sapagda sa abu. Ni aning Maria pikat. Gagi krimi.
0: May lead na ta, diorang turuh. Tanahun aku, sayo na lang ang talan.
1: Gusto ka? Mulahus kita dito, sa ilang... Ginsa pa ganito? Ginsa pa to siya?
0: Insikwakan, Dula Turo!
1: Gusto ka? Mauro to insikwakan budlat. Mulahus ta, sa ilang insikwakan!
0: Ingay!

0: Bonbon mo niya! Taas, dako, sinaw, apan lumoy. Espesyal ka na yung bonbon, ha? Tilawin ninyo! Di ba magpangitagyo mo na ako, skalame? Palit na mo, palit na mo! Kaya sigurado dyan kong mahimot! Mahimot na mo mga suke!
1: Lima,
0: ang wapa kasuway! Mga panuway!

0: oba da de Arturo? Doon na mus Iligan City?
1: Oo, oh, Iho Diego. Dili ka kami manguli kung dili na mo madaha ang abo ni Anhing Maria Picat. Ang akong nilay lah, ang imong inaha.
0: Pero dad, matod ni agawin si Kwakang sa iyang suwat nga nalubong na kuno sa mintiryo ipo ni Anhing Maria Makiling. Akong iyan ba? Igsuon sa akong inahan?
1: Bisan asa pagilubong ang abo sa inahan ni Mojingo. Ipagkaut ko jud kini ug dadon sa tong mansyon diha sa probinsya.
0: Daddy Arturo!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi na tiyan, sir?
5: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, purok si Makeup Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyon pag-apply sa kumbana, sir, or ako, sa iya ha, nakuang yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, dospanto siya, karon, may nakayo.
7: Taas din ang sugar sa mga asawa sa
6: 11.7.
7: Karon?
6: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
7: Aning baba
6: na yun? Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
8: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako ipulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa di nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, di mo kalit na po doon, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So nakita rin mo nga, probin ang tested yun ang kaibig
8: mo. Yes, oh yes, maayo yun ang kuan Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
9: Tod, asa naman ka mo karon, ha? Iho, Jigo!
10: Sakay na kami karon sa truck na di. Padungan mo yung pauli sa atong mansyon.
9: Labing mayo, Iho, Jigo! Nala, pag-amping mo, ha? Kay daghan ba kayong mga aftershocks?
10: O, daddy, pag-amping sa diya.
9: Salamat, Iho, Jigo! Ah, Hercules, usapan ang gisinyas-sinyas ni mo diha, ha?
11: Padre Arturo, halingan akong tanaw-tanaw. Yan ang kita sa iligan, Padre Arturo.
9: Lain siya magtanaw-tanaw kay magsinyas-sinyas ka. Nahala, Iho Jego, padoon na kaming mulanding. Putlong taon na ang itong panagsulti.
10: Sige, Dad. Bye.
9: Bye, Iho Jego. Pinangga, gumuli ko, Iho.

0: Dito ka na rin sa Iligan sa Mindanao si daddy ni mo, Baijigao.
1: Oo, Baynoy. Yun na. Lumun ka man kayo karong takla.
2: Natog manggod si Gian, Jeko. Samtang akong gihapyod-hapyod ang iyang buhok.
1: Bigtaw, no? Ikap po yung taos biyahe ang bata.
0: Eh? Ano? Ang langgang matabihan ay bigo ko din ang tags paglupad.
1: Ah, kusugang lupad, ah.
3: 2, 4, 6.
0: Ano?
3: 2, 4, 6.
0: 2, 4, 6? Alang giligasan ako 3, 4, 6. Lato na bilupad na purpalayo.
2: Jego, naunsa naman to si Bogart? Ano nagkurog man to?
1: Bito mo, kumusta na ka ang malditong Bogart?

0: bly hier in trek. Ek bly hier nie.
1: Bisa kun sawan ka na ni mo og dok-dok bukay. Di gud na ablihan sa driver o kaha sa pahinanti ining truck.
0: Di naman.
1: Dana to na kung itugon sila na diligit pa ablihan ang truck. Kung dilita mo abot sa atong dapit.
0: Pero, puwita ang gusto mo patayin ako.
1: Ganiha ka pa, ana ha? Wa ka na din sa hustong paminsar.
0: Daw na naging gusto mo patayin ako.
1: Wa ka na din kalainan sa akong silingan kanhi na tungod sa paggamit sa illegal na drugas na praning.
0: Unsa?
1: Gani, tungod sa iyang pagkapraning, mi ambakin na sa third floor sa building, naguna ang O.
0: Pwede yung pataya.
1: Buhi, oy.
0: May unbox third floor? Buhi?
1: Buhi! Ang-ang! Dito man mahipunta sa stock nga bus na nag-iundok, maragbukid. Nabugsok og milubong ang O sa kanahan, pero buhi.
0: Buhi din?
1: Patay, oy.
0: Gano'n man?
1: Wa naman makaginawa kay nabugsok man ang O sa bus nga nag-iundok.
0: Patay din?
1: Buhi, oy.
0: Gano'n man?
1: Timing man, nga dahi ambulansya. Dali man siyang natabang, na-revive man dayon.
0: Buhi din.
1: Patay, oy.
0: Gano man?
1: Kay na-disgrasya man ang ambulansya ngayong gisakyan pa doon sa ospital. Nahuog man sa taas kayong pang-pang.
0: Patay din, ay.
1: Buhi, oy.
0: Gano man?
1: Kay dakat man ang ubo sa pang-pang na gihagbungan nila, dali siyang nakagawa sa ambulansya.
0: Buhi, di ay.
1: Patay, oy.
0: Ano naman, sad?
1: Kay di man din siya magkamaong mulang, oy, na unlod o na lumos, gyud.
0: Apat, tayo di ay.
1: Buhi, oy.
0: Libog ko, oy.
1: Ano man?
0: Libog ko, ako'y napraning. O, ikay napraning, lalat.

0: di desa Ubahan, di desa Ilijal, Dunar Turu. Turu,
1: Aruka. Aus mat pustaka kia masahe.
2: Ida sanaya mo masahe, Hercules. Tanawa sa unahan. Kutin sa'y akong nakita.
0: Uy, insikwagan ka na.
2: Ang atong lead, Hercules. Ang atong tuyo ning atong pagbalik dinhi sa Iligan.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawan ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko ng kuan sa kong sa kuan o, jabiti. Kani, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun ka ron. Parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Aper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong Herbal Coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Anong ganaan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Ganaan yung kumayo yun siya.
5: Murag makondisyon imong lawas?
4: O, kondisyon akong lawas. Nga... basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag magluya na ka?
4: Murag luya-luya. Lahi ragyod sa Bilabila Coffee.
5: Makainom?
4: Makainom. Laskig yun.
5: So sa to apa, ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit?
4: Oo, yun. Oo, yun. Boss, mahulat-hulat yun ko po. Tungod kay nindot yun ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang atong mga produkto mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hadugnato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: 106.3 Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Diba-diba ang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man po kayong lupalop naroroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. At bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Si Kuya Buy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo at atin po namang pag-usapan ang inyo po namang mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento dito po sa ating programa. At tayo po ay makapagbahagi na ng atin po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong 0969-226-9623. Yung ating numerong pwede ninyong tawagan. Ibahagi po ninyo ang inyong mga katanungan dito po sa ating programa.

0: Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Yes po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Banji po, yung nagtawag po dati sa inyo.
0: Nanay Banji. Okay po, Nanay Banji, kumusta po kayo?
1: Ayos lang po.
0: Okay, Nanay Banji, taga saan nga po kayo?
1: Dito po sa Sitio Balayang, Tagkawayan, Quezon po.
0: Tagkawayan, Quezon. Okay po. Nanay Banji, kayo po ba ay nainom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Ay, very good po, Nanay. Opo, ano naman po yung mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Naipon ko na nga po yung mga box ko ay siguro po may limang sako na.
0: Limang sako na. Okay.
1: Opo.
0: Opo, sige po. Opo, sige. Anyway.
1: Ay, Kuya Boy, may tatanong po ako. Hindi po ako nakakakita kaya nung 25 in grams na ano.
0: 25 in 1.
1: Rice coffee.
0: 25 in 1 po, Nanay. 25 in 1.
1: Ah, 25 in 1 na rice coffee. Hindi pa ho ako nakakabili nun eh. Hindi pa ako nakakasubok nung makainom.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At atin po namang, sasabihin ito sa atin po namang
1: mayroon
0: mga deliveries.
1: Meron po ba yan sa Kalawag po, Kuya Boy?
0: Meron po, Nanay. Sa lahat po ng mga butika, pwede po ninyo ipagtanong-tanong muna sa lahat ng mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating 25 in 1. Kung sakali pong wala, sabihin niyo po sa akin. Hindi lang po dapat isa yung butikang tatanungan po natin. Dapat po yung lahat ng mga butika para alam po natin kung talagang wala na po talaga dyan sa buong Tagkawayan o kung ang iba po ay meron din.
1: Oo nga, sana nga Kuya Boy, makasubok din ako makainom na yung 25 in 1 na yung rice coffee.
0: Tama po, dahil masarap po yun, Nanay. Dapat po makatikim na po talaga kayo noon.
1: Opo nga, kasi nga po ay limasa ako na po yung naiipong kumbak ng rice coffee ko pong nabibili.
0: Oo nga po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at yun po yung ano natin. Hahanapin po natin.
1: Kasi po sa Lucena, Kuya Boy, wala po akong radyong napapakinggan. Kaya po ako hindi makatawag sa inyo.
0: Ah, okay po. Napunta na po kayo ng Lucena. Meron po doon, Nanay, kapag gabi.
1: Opo, sa Lucena po. Nakapunta na po ako doon sa mga anak ko. Kaso mo po, wala po silang gamit na radyo. Kaya po hindi ko nasusubaybayan yung ano po ninyo.
0: Ah, walang radyo doon sa inyo. Opo, sige po.
1: Wala po. Kaya sige po, ako sana'y mamamas ko sa inyo.
0: Ang layo pa na mas...
1: Ng radyo.
0: Ang layo pa
1: ng... radyo po, kahit maliit lang po.
0: Ang layo pa ng Pasko, Nanay.
1: Opo nga. Malayo pa nga po ang Pasko.
0: Advance, kumbaga.
1: Opo nga.
0: Sige po. Nanay, basta itanong-tanong niyo po dyan sa Tagkawayan, kasi ang alam ko po meron na po dyan ng atin po namang 25 in 1. So, ipagtanong-tanong po natin para kahit po papano, malaman po natin talaga kung meron o wala po.
1: Oo, para po masubukan ko din po makapagtapi po noon.
0: Tama po, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25 in 1.
1: Maganda talaga po yun, Kuya Boy, yung rice coffee. Talaga pong nakakalakas ang katawan at maganda talaga po sa akin katawan yun, rice coffee.
0: Opo, opo. Sige po, Nanay. Sige po.
1: Nakakabiyahe na po ako mag-isa at nakakapaglaban na po ako. Nakakagalaw na ako sa loob ng bahay.
0: Tama po. Very good po. Sige po. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries kung sakali pong wala. Basta balitaan nyo ako. Kayo po yung ipagtanong-tanong nyo po dyan sa mga butika po dyan sa lahat sa Tagkawayan.
1: Minsan po, Kuya Boy, hindi po ako makapasok eh. Hindi ako makatawag.
0: Okay lang po yun. Basta po, Nanay, pwede nyo pong i-text sa amin para kami yung tumawag kung sakali man.
1: Okay? Oo,
0: okay po.
1: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
0: Yes po. Ganun na lang po, Nanay. Ha? Maraming salamat. God bless po, Nanay.
1: Opo,
0: bye-bye.
1: Salamat po.
0: Thank you.
1: Po. Salamat din po. God bless po.
0: Thank you, Nanay Banji. Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero po mga kaibigan.

Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226. 9623 ang numero pong pwede ninyong tawagan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang hapon din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si RMG Taba from Ragay, Camarinesur.
0: RMG?
1: Taba.
0: Apo, taga Ragay.
1: Ragay.
0: Apo, Kamsur.
1: Magtatanong po sana ako kung may alam po kayo dito sa Ragay ng yung nagtitinda ng rice coffee.
0: Okay po, ilang taon na po si Tatay RMG?
1: 63 po.
0: 63, umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
1: Hindi pa nga po.
0: Hindi
1: kaya
0: pa,
1: po, nagtatanong ako.
0: May iniindang karamdaman po ba si Tatay RMG?
1: Opo, hindi na po ako nakakalakad. Meron po ako ng arthritis.
0: Ah, hindi po kayo nakakalakad, Tatay?
1: Hindi po.
0: Dahil po sa arthritis?
1: Opo, yung pong tuhod ko, masakit na masakit.
0: Ah, I see. Opo. Opo. Tatay, wala po ba kayong iniinom na gamot galing sa doktor? Di nyo po ba napacheck up yan?
1: Matagal na po hindi ako. Nagpacheck up ako pero matagal na. Meron pong gamot sa akin, binigay yung pinsan ko sa Manila, ako pa po binibili. Pero sa ngayon po, madalang po akong uminom kasi pagka nag-iinom ako, kuminsan, ang inom po kasi noon, magatapon.
0: Okay.
1: Bali po, nag-iilbihin po ako pag nakakaapat na araw na ako, medyo
0: okay.
1: Hindi maganda ako. Ano.
0: Opo.
1: Kaya tinigil ko po.
0: Kasi po, dapat po, galing po sa doktor ang reseta. Hindi po kung sa sino lang. Self-medication po yun. Huwag po tayong magagawa noon. Lalo na yung mga gamot pong synthetic, hindi po dapat self-medicate po yun. So dapat po, kung ano po yung reseta ng doktor, kaya nga po nagtanong po ako sa inyo kung nakapagpa-check up na po kayo niyan. Kasi doktor lang po dapat yung magsasabi po sa inyo kung ano po yung dapat po ninyong gamot na iinumin. So anyway, tatay, kung may pagkakataon po kayo na mapatingin po yan sa doktor, mas maigi po. Ano po? Pero habang kayo po ay nag-aantay at kumbaga naghahanap ng kumbaga ng pagkakataon na magkaroon po ng na makapagpatingin po sa doktor, pwede na kayong uminom ng ating rice coffee. Diyan po sa Ragay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RBJ Pharmacy, Jomar and Jane. Apo, RBJ Pharmacy. And diyan po sa Jomar and Jane Pharmacy, Med Pharma Building, and Maya Mart.
1: Ah, opo, opo.
0: Alam niyo po yon, yung tatlong yon na nabanggit po natin.
1: Alam po, opo.
0: O, dun po tayo pwedeng makabili ng ating rice coffee, tatay. Sa pag-iinom po ng ating rice coffee, para po matugunan yung pong problema po ninyo sa kalusugan at marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po dapat yung pag-iinom po nito. Huwag po nating puputulin, dapat araw-araw kasi dun po sa araw-araw na yon, dun po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee.
1: Apo.
0: Okay po. So, nakakita okay. Na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po.
0: Okay. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yon, kulay gintong dilaw na karton.
1: Box po siya.
0: Opo, nasa box po siya. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Apo.
0: Kuha po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. So,
1: pagkakalam po ninyo, magkano po kayo isang box?
0: Yeah. Yes po, ang isang box po nito nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Yan po yung suggested retail price po niyan. 180 pesos lang per box. Meron po yung lamang 10 sachet ng ating rice coffee. So, yun po yung iinumin po natin sa araw-araw, mga 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or mahigit pa. Nasa sa inyo po yun. Depende po sa inyo. Basta po meron kayong iniinom na rice coffee, dapat po araw-araw at tuloy-tuloy.
1: Ah,
0: okay po.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Diyan po sa karton, tatay, sa karton, makikita nyo po dyan, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Para mas madali po ninyong tandaan, para hindi kayo magkamali, may larawan po dyan sa karton na yan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hanapin po ninyo dyan po sa karton na yan. Okay po? Tapos kapag nakita okay, nyo na po yan, opo, yung spelling po R-I-S-E, tapos nasa kulay gintong dilaw na karton. Kapag kayo po yung nakabili na tatay, at meron na, kumbaga, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, meron na pong kayong nakikitang nararamdamang pagbabago sa inyong pong kalusugan, tawagan nyo po ako muli, tatay, at ibabahagi po natin sa iba nating mga kababayan para makatulong po tayo. Okay po?
1: Okay po. Maraming salamat po.
0: Tatay RMG, maraming salamat po. Aasahan ko po yung tawag po ninyong muli. Maraming salamat po. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay.
1: Okay po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwentuhan, kalusugan pa rin. Tawag po sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello. Wala pong mabili dito sa Rosario.
0: Rosario, Batangas?
1: Wala pong mabili.
0: Saan po? Hello po?
1: Hello po, wala pong... Rosario, Batangas, ng rice coffee.
0: Opo, noted po nanay. Pero meron po dyan nanay sa ano... Sa Lipa.
1: Malayo po dito.
0: Malayo po ba yung Lipa?
1: Malayo po sa amin. Ano pa? Ang bayan pa. Kailan po kaya magkakaroon sa Rosario?
0: Wala pa po akong ano. Pero nasabi ko na po yan. Nabanggit ko na po yan sa ating mga deliveries. At nangako naman po sila na gagawa na po ng paraan na malagyan po dyan sa Rosario. Pero sabi ko nga po, kung talagang kailangan na kailangan nyo po makagamit na po ulit, makainom na ng ating rice coffee, sa Lipa, Batangas po, napakarami po at umaapaw po doon yung ating rice coffee sa ngayon.
1: Apo.
0: Pero ginagawa na po ng paraan. Yung pong dyan po sa Rosario na malagyan na po ng ating rice coffee, nanay.
1: Ano po?
0: Okay po. Malayo po ba talaga yung Lipa sa inyo? Sobrang layo? Mga ilang, magkano po yung pamasahe aabutin?
1: Mga 150.
0: 150. Okay po. Sige po, nanay. Sige po at papaabot po natin sa atin po namang mga deliveries na dyan po sa Rosario ay wala pa po ng ating rice coffee at gagawan po yan ng paraan. Sige po.
1: Parang magdadalawang linggo na.
0: Opo. Sige po, nanay. Noted po yun. At, nanay, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Matagal po.
0: Okay, mga naitulong na po sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee?
1: Parang pagka iniinom po namin kape, rice coffee, hindi na hapdi yung aming chan.
0: Okay.
1: Opo. Kaya lagi ko nainom noon.
0: Very good po. At nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: Ay, mga dalawa sa silo. Pagkaming daya ngayong walang mabili, isa lang, bisis sa isang araw.
0: Sige po, nanay. Yan po ninyo at ibabalita ko po ulit at i-follow up ko po muli yung tungkol po sa ating rice coffee dyan po sa Rosario. Sige po. Maraming salamat po, nanay.
1: Sige po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi mo namang numero.

0: Siyempre pa mga kaibigan, pwede kayong mag-text na po at ipaabot po naman ang inyo po namang mga katanungan sa amin through text. Pwede po yan mga kaibigan. Tapos na naman po ang ating oras mga kaibigan. Hanggang sa muli po naman ang pagkasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.3

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: Grass strongest. Grass strongest.
2: Oras, alas 7 y media.
3: 106.2 Si Nanay Sean Alfuerto sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
5: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mga lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kagin mo? Niya makasaka ko, makalag sa... Ang bukid duro, gani ay.
4: Nag... Ha? Bukid sa kulian?
5: O kato ganing, ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Ganing... Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
4: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
5: Hmm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
4: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
5: Makakat-kat ko, ah.
4: Tanong mo yung
5: sa mga marahin. Maglapagid ko atong mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang, tiguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
4: Hindi pa ka nalim mo na
5: yun? Siyon.
4: Lido?
5: Alberto.
4: Pilay mo edad?
5: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
3: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
8: Seth Living Testimonies.
9: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
10: Kung tiyang mangisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma. Niya kiingnan ko gupirahan.
9: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
10: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Ako hindi tumartanan. Karon wala naman ko mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyon naman ko sigig tumars. Sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
8: Living Testimonies.
9: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. O pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
8: Seth Living Testimonies.
9: si Reynaldo Panyamugan napasok sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og said liniment.
9: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya said liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
11: August 19 is National TV Day. Ngayong National TV Day, pinaalalahanan natin ang bawat isa na maging maingat at makiisa sa paglaban sa tuberculosis o TB. Ang TB ay isang sakit na maaaring gumaling kapag ito ay agad na nalaman at nabigyan ng tamang gamot. Alamin ang mga karaniwang sintomas ng TB tulad ng ubo na tumatagal ng 2 linggo o higit pa, pagkakaroon ng blema, pagbaba ng timbang, lagnat at pagpapawis sa gabi. Huwag baliwalain ang mga ganitong palatandaan. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o TB treatment facility para sa tamang pagsusuri at gamutan. Sa maagang pagpapatingin, pagsunod sa tamang gamutan at pagtutulungan ng bawat isa, mapipigilan natin ang pagkalat ng TB at makakatulong sa pagkaroon ng mas malusog na komunidad. 106.

0: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid buminaw.
2: Sa may ibati nyo, sakit mong hawak
1: na? Sakit akong hawak, ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ito
2: pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon giminti na lang nyo?
1: Giminti na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog ug kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDAC RR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: 106.0

sa panahon karon, naanda na pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
0: 106.0.
3: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
4: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako nagamit ako ining kuan.

0: Paragis Bilabila capsule o coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bilabila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
1: O ingon ana Paragis Bilabila.
0: O Paragis Bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
2: 106

0: Uy nak, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
1: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyon lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba?
0: Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
3: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest.
5: Oras, alas 4 y media.
6: Kini nga maong programa usa ka binairang kilumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuon ni Pastor Estudio Jim Bation.

Senhor, kami giatagon na dawat ang gyalat kanino ang panggabot sa iyo kanino sa mga tao may mo kinikilala sa kanino yalang

Santos gayo di kau, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa

Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat.

काय की

0: Nakikini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras siya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 media na sa buntag. 106.3 Bell FM. Radyo.

It's already 6:31 ahon ng umaga. Hello ka ninyong tanan mga kabagtikabalgada. So welcome na usap sa programa ng Ahoni sa Kagahapon. Matagadlaw ka Domingo, alas 6 media, nga doon na sa La City Media, ang tag na sa buntag, sa kaoras ng programa sa kahanginan. Ngayon yung mabati ding duha ka stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, ang DXCA 106.3 Bell FM. O gingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Kaninyong tanan, mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan, mayong buntag. Sa itong mga negosyante ganon, sa mga vendors, good morning sa inyo ha. Sa mga pamilya nga humana og simba, o diba ka sa mga pamilya nga going papayungon sa simbahan, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ito sab nga mga bus drivers, mga jeepney drivers, sa tanan nga malakip na mga pasahero, good morning sa inyo hang tanan. Sa ito mga mag-uuma og mga mananagat, sa tanan nga nagpaminaw karong mga orasan ng sibiyaan sa Radyo Bagting o dibagha sa Bell FM nga nakamonitor, good morning sa inyo ha. 0938207761 4 ang atong text line.

Yes, GHAY. Alang ni atong gusto padangat sa mga mensahe, samtang kamo ang naka-online karon, padangat lang aron atong hatag pagtagad inyong mga mensahe usab. O atong matimbaya ang inyong mga mahal sa kinabuhi nga nagpaminaw usab karong mga orasa. Again ha, atong Facebook account ko sa JKUYS GHAY. Kanang nay bata diha nga nagbitbit o dunay tatak nga radyo bagting, that's me. Aron di mo maglibog. It's already 6:33 ng umaga, guys. Happy birthday sa mga nag-birthday karon. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Sa tanan na nga nagsaulog karong adlaw sa inyong mga special nga mga kasaulugan, maayong pagsaulog. Og ingon man magpabilintang magmadasigon sa kanunay, dili ta magpadala sa mga pagsulay nga niabot sa tuang kinabuhi matag adlaw. Kay kining tanan lumalabay lamang. Maing buntag, ganin yung tanahan. It's already 6:34 in the morning.

0: It's already 6:39 in the morning. Balik na dali sa pagparaguma sa programang Honey sa Kagahapon. Dari paghihapon sa Beyond sa 106.3 Bell FM. Paging on man sa DXCA o DXBC rather. One ang Radyo Bagting. Good morning ni Klay Klay. Hello, good morning ko SJ. Happy listening and good morning daw sa iyahang maginikanan. Sa Lumpunid, Misalib, Zamboanga del Sur, sila si Papa Alan at si Mama Vivian and also daw sa iyahang mga sisters. Si Avi o si Zaza, good morning and happy Sunday all. Halos ay good morning kaninyong Tanano Samba. It's already 6:40 in the morning. We have caller from the line. Hello, good morning 698. Isa ni Palihog.
1: Good morning, Chris J. Happy Sunday.
0: Oh, yeah. Good morning and happy Sunday and happy fiesta or araw ng Tabina, Zamboanga del Sur. Kumustang Tabina today?
1: Happy tayo, Kuya. Pagkadagahan ng tarot yun, Kuya. Irabi na yun kagabi kay Coronation Night na si Venus Rock.
0: Na pagkahuman, unyang gabi eh, magpasaba kang Elias.
1: Oh. Ay, yun rin, Kuya. Ay, yun rin, Alaga si Kwan, Kuya. Unsa tigalan niya, Kuya?
0: Kisa man? Di.
1: Kaya mo masarap. Unsa tigalan niya?
0: Nabaw ni mo.
1: Lalain lagi ka. Kasi kung kaya naman sa kuha.
0: Si Julie Bert?
1: Ha?
0: Si Julie Bert?
1: Ay, oo, oh, huwag ka na. Huwag ka to say.
0: Again.
1: Lalaga si Derya. Kaya mga masabak. Pindu ayan.
0: Again. Hama ka mong sabak na Elias o kan Julie Bert?
1: Ay, pwede po ni Julie Bert. Talago mo, number one, dito siya.
0: Pero sige, go ahead sa mga minsahe.
1: Good morning sa tanang naminaw, no? Magpahuni lang ko sa akong mama Gaga, sa akong papa Jose, sa akong sister Jumi, sa akong babes, sa akong Princess Lian. Ugnami bisita dari kuya, kaya mula ito sila ni Elias Unya kuya. From Andi family, Antan family. Kung sa tanong may minawa sa Abel FA, nilabi na niya sa mong lungso sa Talbin ang nagsulog ka rin sa ika-65 araw ng Tabina. Ginamit ko ka mo sa pag-ami ka na karong adlaw o karong uto niyang gabi eh. Kaya naa si Ilya sa mga katauhan sa mga desor, panglaag mo din sa lungso sa Tabina. Kaya hasta ni buhag yun. Hindi mo bang magmahay. Magpawin mo ko sa mga pinakabuutan o pinakagwapo nga mayor, pasupported kay nga mayor, Mayor Johaini Badar Malaco. Kana lang kuya, pwede mo request kuya.
0: Ang sa request ni mo?
1: Kabalo na ka kuya.
0: Oh, sige, mabugnaw na lasag na po. Sige, salamat sa pagtawag.
1: Ang gili mo, mabugnaw kuya.
0: Ang sa dito? Tubod, sinagol sa pa?
1: Ulahin ng pagbasol, o tubod, o kanandong ako kuya.
0: Agay, ulahin ng pagbasol. Ganun magbasol, wag yung kaway. Ay, na pagbasol.
1: Ipangunan mo ko ni Jollibert kuya. Nga mo na wala ang sagari, kimusabag ng Ilya.
0: Agay, ay. Ay, ano siya, inidog mo.
1: Thank you, kuya.
0: Inig mo lang daw siya sa inyo, ha? Pwede ba daw ni mo siya pakaunon?
1: Agoy, ang seafood siya, kuya. Welcome tayo.
0: Pabayron po daw ni mo.
1: Pabayron, hindi po
0: daw. Uy, bito, in fairness lang.
1: Hindi ko rin, kuya. Basta mo lang ako sa mong palay. Open tayo, welcome.
0: Dagan mo seafoods, di ana?
1: Yes, kuya.
0: Seafoods
1: na. Kaya hunasin di, kuya. Hunas di, karun.
0: Seafoods na may kuha na ko.
1: Diri, kuya.
0: Seafoods na gin mo'y ampay na ko. Dari, bito.
1: Di
0: sabi rin, kuya. Balan pa na ako. Kuyo ko, di agahapon nilang kuha. Nilang kuya J. Apales, ni kuya Leo Santillan, ang J Channel 1 TV. Nadia, aga-coverage, gabi eh.
1: Wala mo
0: kailangan mong woodpod niya. Nadia, gabi eh. J Channel o Gawan TV. Ikaw ba nila ni kuha ni Papa J sa Bidlisio? Nadia.
1: Malamit ako, gabi eh, kuya. Dulo ka channel na glede, kuya.
0: Oo, nagabi eh.
1: J Channel 1 TV o Bidlisio. Si Papa J, naman ako nailaw.
0: Nangagda to sila nga mukuan lagi pakuyogon gikapoy man koy wala koy kuyog. Okay, salamat sa pagtawag.
1: Thank you, Kuya.
0: Okay.
1: Happy araw ng Tabina.
0: Okay. Happy araw. 65th araw ng Tabina, Zamboanga del Sur. Hala, sige. Padadin na lang ko, Driog Kuan. Yun yung seafoods. Seafoods, lagi dahil. Basta pagangalan nga Seafoods, gani. Nakaw po. Lagi ko na atrasan. Next caller from the line tayo. Hello, good morning to you. 064, Kisani Palihog.
2: Hello, good morning.
0: Good morning. Kumusta magabuntagon? Mura maglungkoy?
3: Radyo.
2: Okay lang kayo kabuntagon na to question. Bisan ka nang ginit na takaron.
0: Masamay mo hang ikakuan, sulti nga. Padton daw kagtabi na, kay musabak siya ni mo.
2: Di takaan to, pasano rin na to.
0: Sige, go ahead with us, mo hang mensahe, Jolibert.
2: Murag kuan, ma... Dilita
0: mo, dilita sa buwan to dito kay pamurta ay blarong sa saumba. Wala, kuwan dito ay kini nga, ang saga dito lahat kay isda o gas seafoods.
2: Mahalagay, sige, paon ni lang ko una-una ni isa tingala na to.
0: Habaw ni mo.
2: Nagkalimot na, di man ko sa kuwan na tumbayan na good. Good morning mo dia, madam.
0: Madam Damin.
2: Salamat kayo sa greeting. So, may muntag din na dia. Happy-happy mo dayon. Sa Luzon Valley, dairy ko sa Luzon Valley, sa Baklaan Pamilya o Ganaway Pamilya sa Luzon Valley, ni Aljero Mukatkat, ni Maika Andales, Giselle Martel dia sa Lutanga, ni Joy dia sa Lutanga, ni Ukuhan, ni Isapatod sa Tanan, taga-Lutanga, punog sa Bukas Ibugay. Dayon, dia po sa Pagadian City, Ganaway Pamilya, damit mo yung Ganaway Pamilya, Aljero Mukatkat, dayon ni Juan Purcate Villases, di sa akong uyab dia sa ako ni Dailin Mendoza dia sa Tigbao, Jean Hitkano dia sa Mayag, Ina dia sa Mulabe, Jennifer dia sa Mulabe, Kulis dia sa Mulabe, Lian dia sa Mulabe, at Ilay dia sa Pagadian, o dia sa Aurora po sa ni Ibabag Pulong. Dayon sa tanan ako mga kaprinsitan kay kini si Quiz G, lahira ba ni kini guwapuhon kayo?
0: Ilara ko. Okay. Sige, pagdali na.
2: Mukuan ko be.
0: Mu-request
2: ko.
0: Oh, nganong be man?
2: Mu-request ko Quiz G.
0: What's your request ni mo?
2: Katong kuan.
0: Walay kuan dre.
2: Katong kuan dre ba? Katong...
0: Walay katong dre.
2: Hindi mo ba kung pagkatawang doon mo na makalimutan ako sa akong request. Kung katong may kahati pala ako, Quiz G.
0: Doon na kay katunga. Sige, pabuta lang. Salamat.
2: Kundili katong kwan. Katong
0: sabaka? Sabta may kinabuhi pa. Salamat sa pagtawag, Julie Bird.
2: Good morning,
0: Amping Amping Quiz G. Okay, pag-amping po, kinakuyawan rin, nakulbahan rin ako para ni mo. Alas 6:47 na itong oras, kabagting. Hello, caller from the line tayo. Hello, good morning. Hello? Ayan, nawala, pabigla. Ay, na itawag lang balik ha. Nara, hello, caller from the line, 835, good morning.
4: Happy Sunday.
0: Yes, happy Sunday. Kisani pala itong caller karong orasa?
4: Taga Magsaysay, Miss Or.
0: Miss Or, taga Magsaysay. Sige, guwahin sa mga mensahe.
4: Hola sa iyo, Kuya Christy. Good morning. Okay, Arjun Namukatkat, kay Princess Palalon, o kay Delibert Bunsalaw, kang Maika Andalit. Kuya Christy, pwede mag-revis og song?
0: Sir, request ni mo?
4: Hindi ako katulad niya.
0: Oh, double check na to yung request. Salamat sa pagtawag.
4: Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 6:48 na ho ng umaga. Dari pag-ihapon sa tuwang at tulumano. Next caller from the line muna tayo. Hello, 308. Good morning.
5: Hi! Good morning! Happy Sunday!
0: Happy Sunday! Kumusta mang kabuntago ni mo dira? Lonely girl, alias Burakyat.
5: Burakyat niya ay. Oh, okay.
0: Oh, sige. Go ahead sa mga mensahe.
5: Magkaroon ni Kukoy Z, ha? Diyan ni mo. Og sa tanang kaubanan ni mo de sa Real FM. Good morning. Kay Dimas Dramatica. Good morning dyan sa San Pedro, Pagadian City. Kay Aljuna Mukatkat. Kay Maika Andales. Kay Marian Rabanuel. Ramil Lapinoso. Kay Binawa Aida. Ang sa Ivan Doong. Kay Lady Heart Amor. Arlene Puerto, Gigo Puerto sa Balintawak, Pagadian City. Sa tanan-tanan na lang. Okay, gagabatal po dito sa FM Dilnano del Norte. Gaga batal dia sa tukuran yang anak si Miss Joy Joy batal. Sa kanan na lang. Akala po yung boy po di ay siyang mahal na si Giselle Macan. Good morning sa everyone. Ang bisag mga kaubanan rin sa akong sunod sa palay. Good morning. Mag-request po, Chris J.
0: Ang sorry, Gusti mo.
5: Bigong pagmamahal.
0: Bigong pagmamahal. Sige, pabuta lang ha.
5: Sige, Ashley ha.
0: Okay, salamat sa okay, pagtawag.
5: Happy Sunday once again. Bye.
0: Goodbye. It's already 6:50 in the morning. Dari pag-ihapos na programa sa kahanginan. Ang hunis ka gahapon. Hello, Chris J. Good morning. Magpahuni di ay ko. Sa Olivar family, Nazarino family, Caldino family, and Butero family, Ramos family. Request na siya gagdughang guba. Ang nagpahuni si Jorin Olivar from Saminot, Zamboanga del Sur. Nagasalamat sa pagpaminaw. To the people of Saminot, hello, ganin yung danan. Basta Saminot, nindos. It's already 6:50 in the morning. Maing buntag. Sa tanan nga mga nagbasol, inaot pa unta. Nga, di na mo magbasol sa ngatungad to.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

paminaw ko mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Station DXBZ, 7.5 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibyan

0: siis Taklit Balitang.
1: Kabag di Gibalka daw sa Kamayang Bunta, ganyan ang BBC Daklit Balita alas sa 7. Ning sibiyaan sa 106.3 Bell FM, ingon man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Dakpas mga otoridad, ang 23 anyos nga liburer nga residente sa Tambulig Munisipa, kung Tambulig, Zamboanga del Sur. Human kini nga napagawasan o warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 79, 4th Judicial Region Morong Rizal, gumikan sa kasong qualified theft. Nga doon ay bail ban girekomendar nga mabalor sa 40,000 pesos bugtis ang temporary kagawasan na sa kasamtangan kini gibalhog na sa Tambulig Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas sa 7, Bagting 17, Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daklit Balitang. 106.3

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 7:11 in the morning. Balik tayo sa Tulmanon sa Kahanginan. Ang honi sa kagahapon. Dito sa inyo maminsahe ko sa pahuni lang ko sa Capascio family. Oh, gayon man daw ni Ronaldin Alafiche Capascio sa iyong bugtong anak nga si Zane Kyler Capascio. Mayong gayong pagpaminaw. Daga salamat. And good morning. Hello daw sa Maghanoy family. Request lang daw siya beautiful Sunday. Good morning ni mo, Aisa. And good morning ko, SJ. Happy Sunday. Pahuni lang ko sa kumbana nga si Peter Rizwina. Masagong mga anak na nag-birthday kahapon nga si Bryle Rizwina sa mga Labrador family o Branzuelo family. Rizwina family, gikan ni Rose Rizwina from Old Birapa, Udina. Salamat sa pagpaminaw. And the other one, hello, good morning ko. Sa magpahuni lang ko ni Mudiha. Og hello po daw sa iyang family sa Tanan Buhos. Tinguman mga kasilinganan, happy Sunday ninyong tanan. Og happy fiestas na ang tagamuto sa Wapurok Tres. Og enjoy sa mong fiesta, nagikan ni Jello Buhos sa Mutusawa Dumalinaw. Good morning. Daghan na nagfiesta day karon. Pwede siya mag-request ako, hindi ako katulad niya. Tagamagsaysay Miss Orne. Di tapo di wading maka-request, ma-play ni mo ng hindi ako katulad niya. Kaya dili niya siya karaan nga kanta. Hi po ko, SJ. Good morning and happy Sunday. Hello daw ni Aljo na mukat ka. Tingnan mo daw kay Lovely Joy, Benji Berlibres, Nister Kanja, gika ni MJ Carpio ng Kuta Bato. Hello ko, is Mang Buntag. Yes, good morning po. Magpahuni lang sa tanang taga-Bigong Tigbo, Zumbanga del Sur. Good morning sa inyuhang tanan. O dyan na rin balay nga sunog sa Ots Bigong, no? Atong kanusa kung nakaagi. Friday, bato? Friday. Oh, kanusa birthday ni Mir Balong? Friday, oh. Atong Friday sa Udto. Kisa ng balay na sunog dara sa kuan sa Bigong Tigbaw. Kung ako masayop, Puro Crescencio. Tama ba? Kanang puroka dana, kanang balay nga nasunog. No? Nga pag-agi mangod na mo kay wana na, gitupsan gid in town ang panimalay ug kalayo. Wagi tayo nabilin, gama man po tuhin, no, sa light materials, pero looy ba, no, ang pamilya nga nawad-an o panimalay, gawas nga nawad ang panimalay, how about ang ilahang mga gamit, di ba? Mamnang amping gis kanunay, dili magkumpiyansa kapag nagkabalkada sa labi na sa mga charger, or else kung doon na may mga nilungag, i-double check ng daan, samut na kung ugaling, uling, or di ba kahoy ang inyong gamit, i-double check, ginani niya sa kanunay. No, kay wag din taon mo masayod kung maunsa na mudukot niya ng kahoy diya sa inyuhang sa mga daplin-daplin. Ingon man ang kinipong charger, no? Mga stand fan, ceiling fan, aircon, plancha, ang sapadiha. Inahanglan po na ninyong i-double check. Kaya sagad po, munihinungdan sa sunog. Mayo pa makawatan, noon ka sa masunugan, kabag digable ka na, masunugan ka, nako. Sugod ka sa uno plus ang mga dokumento kung ugaling maapilog ka sunog, usaw na lang. Di na bagayod lalim. It's already 7:40 ng umaga, guys. Another one. Hello, guys. Jay, good morning sa imuha. Magpahuni lang. Oh, sa tanan nga taga, Tigbaw, Zamboanga del Sur, good morning. Kang 505. Hello, guys. Jay, Maing Buntag. Hello daw sa mga Manggubat family. Good morning. And also mga Sahul family. Hello, guys. Good morning sa imuha. Pwede maka-request o kanta nga. Oh, Inday Kunsing. Humana na kong place, Inday Kunsing. Inday Kunsing, anugon ka gayod, ana. Humana na kong play, ha? Oh, salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw. It's already 7:15 ng umaga, guys. Dari pag-ihapon sa tuwang tulumanon. Ang programa nga huni sa kagahapon. Dugang lingaw lang ka ninyong tanan. Alang niya itong maupay pag pangapi karong buntaga. Mapay pagpangapi ninyo, ikan mong simbahan or else kay mapay pagmata. Pero kinahanglan na mong magkape. Hala, sige, alang ganin yung tanan. Kinahanglan, doon na pares ang inyohang mga matawag ta diha og ang inyohang pagpangapi kabagtig kabalkadas. Kinahanglan, mukaon mong budbod og bibingka, ha? Ayaw lang po isagol in tawon. Sana

It's already 7:24 in the morning. Hello sa tanan, paghihapon nga nagpaminaw garo mga orasa, inday pinangga ko ikaw. Good morning daw, may pagbuntag sa iyong igsoon sa White Beach nga si Gideon Abad Sinyo. Ika ni John Suizos Tawagan Sur. Nagasalamat sa pagpaminaw. Hello ka ninyong tanan. And hello ko SJ, good morning. Hello sa tanan nga mga The Lustrica family. Good morning po daw Buhos family. And also good morning to Abaldi family. Good morning ko SJ, magpahuni lang sa tanang taga Motosawa, maing buntag. Sige, dagang salamat. Maing buntag ni Imoy Fernandez Diang Dapita. Anyway, kabagting, wala ko ikong oras. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Hantod na lamang sa sunod Domingo pohon sa programang Huni sa Kagahapon. Salamat kayo. O ba na ang inyong pamilya? Kung nasa mga rapit mang lakaw karon, dili kayo magtagulhus mong panglakaw tungod kay Sunday is a family day. Goodbye!

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
2: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 7:30.